0: sikuna abus pisan kana iga burung.
1: Aduh,
0: bangsat.
1: Aya kieu. Naon Sri Kang?
2: Aduh,
1: Sri di naon?
2: Kadenge we ku dewe ngomongna.
1: Kumacana?
2: Aduh.
0: Eta sikuna.
1: Sikuna.
0: Abus